0: Mwen langaj li kol, langaj kou yol preske pa ni ase.
1: So di langaj kou yol pa se pou yo.
0: E pi mwen kote, mwen ka remese di tou le jou ki mwen sa fe kontribusyon pou sa pomote langaj kou yol la. Lang mama nou yo di ye.
1: Mwen langaj la, so di se lo pou yo.
0: Langaj sa la, oui, mwen ka do se lo.